0: ni se sentele ninu awon owe iroyin wa laaro to ni nje ti gba wipe wike soludo adeleke adiza ambode obami agbon ke yamo won ni won ti kora won jopo o ti gbogbo won si ti so wipe ateni ta se la se o odo are bola ahmed tinubu won ti jo to lowo owo ti won si so wipe ibi ti awon to si niyan federal capital territory olu lewa ilu abuja eni to je minister nibe iyen alagba yeso wike ingomino ipinle anambra Chukuma Soludo ati ti ipinle osun senator ademola adeleke tohun ti eni to je All Progressive Congress APC presidential campaign Tansu, wọn ni wọn ti to gbogbo oruko won berebe o ti won si nso wipe ti bola la wa o se ti tinubu la wa o se e ba emi o mo e pari e lodo o ti yin lohun o jare no we royin the nation to jade laaro toni ohun ni royin lo leti rosi o ti won so wipe amobita duro si asi mobita wa tori pe gbogbo aba ati to yi eyin e la wa o gbogbo eyin to si ku na e je ajo to papo kajo Ngao ja abandon eko possible. Unti o possible le po lai lai o. Minister fun iṣẹ ode lorilede Nigeria David Umahi ni won soro yi lana o nigba ti iroyin kan gbalẹ to si n ja ranin bi oluoran lati bi jeta wa o wi pe se ri oju ona Lagos Calabar Coastal Highway e so pe o ti tawun yo sin so wi pe so pe o ti lo e so pe o ti so pe o ti lo David Umahi wan fesi tori wi pe soro bere oro ko si le gbe si oro o ni ko si un to nje be o se ri Lagos Calabar Coastal Highway o wa lara awon se amuyangan eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu to nbe ninu awon nkan akonu ti won ni lati fi wo mo orilede Nigeria jujuju won ni are Bola Ahmed Tinubu boju o ba ti eyin igbeti oju oni teku lai lai gbogbo un tawon eyan wi yen ari nkan se nkan lasan ohun na lo nse won nigba ti won tenu mo oro yi wi pe awon eyan won so pe awon fi ye ona kilometer bayi kale won ni ko si un to nje be yen na be ninu we royin the nation to jade laaro toni nje ti gbo wi pe aya re orilede wa Nigeria awon na lo o won lo sawon ile ewe anona ni won si bere si ni se abewo sodo awon akeko lawon ile eko girama lorilede Nigeria ti won si ko bitibiti iun ta wa obirin iun elo obirin to ba ti di asiko onikaluku ma ba so pe olosoosu be ni e won lo sodo awon akeko ti won si n ba won soro e fe ti sile soro awon obi yin e gba ohun to luko yin ba n ba yin so e kawe yin lakayori eyin na ke le di ogo to ba di lojo la aya re orilede wa Nigeria won ko awon egbele mu ku nkan ilu yi lo sodo awon akeko won ni se ri gbogbo ile kokan awon omo wa obirin to nbembe lagboro ri pe a se imojuto won daada bo ti to ati bo ti ye awon akeko ti won be ni State House Banquet Hall ni olulewa ilu Abuja ni aya re abileko Olureme Tinubu ni won ni gbogbo won gboro ni eto anfani si iwe eko to jingirin to si fi ese rinle won ko egbelemu ku eru yi fawon omo na ti won si tun gba won lamoran wi pe awon na ni ogo to ba di lola orilede Nigeria ile eko Unabu to ti se wadi jile the Federal University of Federal University of Agriculture Finabu to nbe lalabata nipinle ogun won ni won tun ti se iwadi ijile o lori wi pe baisan kan ba jade awa o ni fi pepeye abadiye a o ni fi lo wo wa o babi ka ma mewure fun AI gan la ma fi se tutu e yo gbe wure abi yo gbagutan elede ni e wo boya yen o ba lo ka le mo nta ma AI won ti se wadi ijinle de bi pe bi AI yi ni o ma sajuwe fun won pe n te nwa nre ohun re e ngba ti yan ba si chubulu le pin eyan o ti ma mo wi pe apa be ni ohun n lo ti wa won ni won ti se igbe kale AI A41 health won AI A41 health won ni won ti se igbe kale eto yi kule o wa ninu iwe iroyin the nation to jade laaro toni nigbati won so wipe awon gbiyanju awon apa awon lati ri wipe pelu imo ero AI awon aisan ti sa wole o di un afiyeyin ti gun alare ti ma fi so ninu we royin are bola ahmed tinubu yo se pade po pe lawon osise ki won le jogbe sibi kan lori oro yanse lodi minister fun iforo toni leti information and national orientation muhammed idrisu lo soro yi o lana oni are bola ahmed tinubu won o se ipade papo pelu awon osise lati jo wo pe isinwo iworiwo iwon abajijo wo gege ni o waagun lori oro iyanselodi eleyi ti sekere re ti o fi opolopo gbadake to je gbogbo gba nindun woro woro leti wa je ti gbo ninu iwe iroyin the punchy to jade laaro toni ninu iwe iroyin the punchy to jade laaro toni ah owo ti te won awon owo ni awon obaye je lu gangan wo lu losan gan ni o won ni owo ti te meta lara won be na ni won ti gba baba agbalagba ti won fi tipatipa dari won gba bi ti won o ti e plan ye mo ko toni ke so ka ti ma se toni si ma kokko sare de badan ibadan ye ni ma ti wa gbona egbe ma gba be de bini kon ma so pe iro lupa iseyin saki ah olorun so wa nbe ma je aboso wa awon ajinigbe ami tori won a ma da ona eyan ru da oro eyan ru da okan eyan ru da ile e bi eyan ru olorun ko so wa awon omo ogun orilede nigeria ni o Olorun ko ma ba wa fun won se ni gbogbo igba ti won ba pade awon agbesumo mi aba won ajinigbe ko lohun oba o ma se won lolubori ni gbogbo igba be awon olopa orilede Nigeria atawon ti won je ode bile afowo sowo po bayi agbajo owo la fi gberu doke won ni won ti jo sise papo ti won si ti fi owo sekun ofin mu awon afurasi meta ni pinle edo na ni won ti mu won ojo sunday ni inu igbo kan ti won pe ni sasaro forest ni akoko edo local government area ibe lowo ti te won ojo aje ni eni to je igbakeji oga agba fun army public relation for brigade nigerian army ni benin city kennedy anyaun lo nfi esi soro yi pe looto ni awon se ise yi pelu 195 battalion la won jo sise ohun papo ati awon ti won jo gbe ise atileyin fun awon ti owo fi te awon agbesumo mi ajinigbe meta yi ti won si ni o di nta won jo tawo si adodo obon ta won yin takotako amo sibe awon dupe pe agu awon na lo pada de adiye egbeyin eni ti won jigbe eni odun 44 baba oni baba Michael Akao ti won so wi pe won jigbe ni won ni won ti gba sile lara awon ajinigbe ohun won wa ba awon nkan ija oloro ta won na nlo ninu gbo ibi ti won so di ile iwa abaje nje ti gbo ninu iwe iroyin gbogbo iwe iroyin lo gbe iroyin laaro oto ni lori ikini lori wi pe ki lo le fa ki lo sele ki lo de to fi ja wi pe awon oruko kan bere si ni sonu lojiji ninu awon oruko ti won ti so meet si odo awon ajo eleto odibo orilede Nigeria kini un to fa to fi ja wi pe oruko o ndije dupo Ladi Adebutu to fi sonu kini un to fa to fi ja wi pe oruko Pantami ohun na si ninu iwe eto odibo finalist to jade won ni ise mo pe aki ida owo wu lorilede Nigeria Alaji Alaji Adebutu lo so be Alaji Atiku Abubakar na wa nso lodo ti won o lati fi se gbeleyin pe o oro yi tin foju han wi pe abosi nbe nle repete tori pe ko si hun to ye ko je ko ri be won ni oni gbede ki ojo eni to je agbejoro fun Pantami ohun so be wi pe iwon amole leyi gbogbo wa la mo bi obirin gba bi mo de bi ta ma wa so pe ko ma pa eyin kan na eni to je agbejoro fun Pantami lo so be oni gbogbo igbese to ye ki won gbe patapata ohun na ni won gbe lasiko to ye ki won gbe gbogbo re kale gbogbo ohun to ye ki won submit na ni won si submit se mo wi pe ile ejo supreme court won ni iyen ti da to je ti igbimo elenu meje eyi ti won ni justice Adamu Jauro lo lewaju fun ti won si gbe idajo kale lojo 16 ojo 16 osu keje odun ti a wa ninu eyi nigba ti won gbe gbogbo awon iwe ti won ti gba eri ma je minisho lawon ile ejo yoku ti won ni won ti gbe de ile ejo won ni won awon we won yan kankan lati wa ninu awon ti o kopa kilo wa de kilo fa to fi wa di wi pe oruko won gbe o di un to sonu won wa npe won ni lojo 12 Ahmed Raji SAN a senior advocate of Nigeria won npe 80 Kehinde SAN nla won na Abdul Muhammad nkan na won jo wa SAN ni Wale Balogun SAN nla won na ati Chief Tunde Falola ti won pe won pe awon kokokan le sonu ito e sonu lara eran bi won tin so ta gbejoro pantami to hun so be na ni egbe oselu People's Democratic Party fun ajo INEC eleto odibo wi pe 48 hours as a gentleman that you know us well wakati mejidi la daughter la fun yin lati ri wi pe e da oruko gbogbo oruko te yo e da pada bo ba ti e je teni la jale yesu ka won ma roruko ladi adebutu ninu awon oruko te te sita wi pe won to gbangbasun loye lati se eto odibo to ba dodun 2027 je ti gbo ninu iwe iroyin to jade laaro toni wike sanwoolu amzat se yi won ni won mobilize won ko erojo ni egbele mu ko eyan weyin rewo bo lo mogun weyin rewo won ni won ko opolopo awon eyan jo lati ri wipe gbogbo won won jo to soju kan ko si le hoshukushuku lati ri wipe won se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu iroyin eleyi ti mo mo ko to di wipe mo lo polowo oja lekan na ni ti are igba kan lorilede Nigeria ti won ni baba fe sise agbe eje sise agbe eyan yi pajuba ko tun lohun o debe mo are Bola are Olusegun Obasanjo are ana lorilede Nigeria ni won soro yi won ni ta ba soro nipa oro epo bentiro ohun na ni baba so to je ohun alumoni lorilede Nigeria won ni se ri ida metala eleyi ta na wa ko boju mu to ana ojo aje ni won so oro yi o koda won mu enu de refinery e se Azikel refinery ti won ni o nbe ni Obunagwa ni Yenagwa local government area ninu opinle Bayelsa atawon mi to tun wa kaakakiri baba ni eje agbajumo nkan eje ase nkan ko le di nkan ipinle Bayelsa na ni won tin soro yi gomina doye diri won bembe nigbati baba so wi pe un to ye ka se eje ase lasiko ta ba so wi pe bo ba dola teni kan ba de won ma se a se leyi lasiku laabo fa won kan bayi bon ba de won tu wa ma de imo eleyi o ba ojumo ida metala o kere fun wa pupo nje ti gbo wi pe ijoba apapo orilede Nigeria won ni won tun si bere igbese kini lati le je kara o tun di araalu ni won na ni federal government won ti bere si ni lo awon oko won si ti pe awon gomina ipinle eyin ipinle ti yin gbodo lowo nbe ipinle teyin na gbodo lowo nbe awon ti won je transport union e gbodo lowo nbe awon commercial fleet operators eyin na gbodo lowo nbe lati le je kara ode omo orilede Nigeria lodo ti won compressed natural gas powered vehicle won ni won ko jade legbele muku lati ri wipe a lo mowe abawa ta wa nsagamu a foju kan ta pa be dabe oku ta pa won ni owo ta ma san lowo oko yo mo ni won yato si owo gegere ninu wero ye the punchy to jade laaro to ni wicked declare himself minister for Oluwa Ilu Abuja campaign commander ninu wero ye the punchy to jade laaro to ni baba ti tun fi oye won ti fi kun oye won ti won so wi pe be ba pe mi lo loye ma je amọ mo ba fikun na ni e fi pe mi won so lana ti se ojo aje o nigba ti won ni campaign commander nlawo je ninu eto dibo yen tun je tun yen tun je tun sun ipo atoye tun na ni won ni awon se ileri lati ri wipe ibu oro otun atosi eto odibo nipinle Rivers wo o di leyin Bola Ahmed Tinubu ati wipe olu ile wa ilu Abuja ta won je minister fun yi gan ise ta won ti se nbe yo mu ka won eyan ki won o jade dibo mercifully lati be support iyansipo pada elekeji are Bola Ahmed Tinubu nje ti gbo ninu iwe iroyin to jade laaro toni ijoba ipinle Eko egbe ati awon ti won je alenu loro Lagos State Government won tun ti se ileri o pelu awon ti won je alatileyin wi pe se ri oro awon omo obirin awa o ni mu ni yepere o tori bi pe ta ba ni taniyawo gomina talako we gomina awon wo lo nwa lawon opo awon wo ni oya ta ba tun soro wipe ka moju to nkan ta ba soro nipa atoselu awon obirin topo lo won pe se mo pe tomo ba mu omu laya aya e fun odidi odun kan gbako won ni pe o ni hun ti ma se ninu opolo omo bo mo ba tun wa duro leyin iya e tese e ba ranle to ba gbo won ni iru omo be a ma lenu loro lawujo amo ka ti ma momo se pinni ti o ti igbo omo ti o ti kawe debi kan ka ti ma tari e lo sile oko joba ipinle ko won tun gbohun soke o won ni ko si hun to nje be ni ta won eyun ta won gbin nile ta won si ngba lero ni wipe awon omo obirin won gboro ri eto won gba eto ife eko tiwe eko ti se ile sise ati lati ri wipe won to gbangba sun loye fun pinle atorile ede won to ba di lojo ola biro won ni agbara ta won na o le je eni ta won eyan o ma feyinti ta won na o le duro nipo mo le se ki okan won ma je won leri wipe won ni okun ati se ti ki asi wa deyin ijoba ipinle ko ni won ni awon oni zero tolerance ni ke wa ma tari omo kogbokogbo labe kini kan ke won ni eleyi gan lo tun je ki igboro baje tori bi pe opolopo omo le ti tari lo sile oko lai ti igbo to je ngba ti won debe ti won gbo to won ni a kini mo wa se nbi this is not how I planned my life nigba te o je kogbon won o ti ipo debi ki won le so wi pe bawo lo se fe gberu aye mi bi mo se jile ni mo ti gbadura ton bye ni mo se nfe se ki se ton oya won ni nko ti ijade ati ilewo university eja ma lo poli eja kuro poli eja tu pada se leyi o da ta ba gba degree kan eja lo se masters ti omo o ti le daro nu ru e won ni e ma tu fi aso ru nfe be e ma fi se egun mo tori ko se ni to mo ko lo aso ru ninu gbogbo wa nje ti gbo le se radio 103.5 fm oun na lo si nte siwaju ninu iwe iroyin in the nation lowo eyin oun na ni won tin so wipe ijoba ipinle Eko ijoba ipinle Eko akiyin o aluyin logo enu pelu awon akole kodoti ti won so wipe won ti bere si ni wa sise ka kakiri awon adugbo be la won kan na si tun wa npe wipe a ejo edakun edabo eba wa de agbegbe awon kolokolo onu tire eba wa debe tire kati eba wa debe ke le ba wa se atunse won dupe lowo ijoba fun eleyi ti won ti se ninu awon agbegbe abi agbegbe alimoso won dupe pupo lowo ijoba ipinle Eko e wo ko to di pe a ma lo laaro toni eni yi gangan ni o na ni ayajo ojo ti le se radio 103.5 fm ta nsa mi ayeye ayajo international girl child day o ti peju omo si yin na le darapo mo wa owo ti e fi wole owo kekere bayi ni awon alase apase ile se radio 103.5 fm se mo pe eto awon obirin ni sugbon loruko oga wa ogbeni Abiola Peters iya wa lawun mi akpo madam jesun dada mama wa awon mama mama awon mama mama ati gbogbo awon latileyin wa patapata adupe pupo lowo yin eyin na le mu awon omo yin wa lati darapo mo wa tori bi pe won o ni awon idanileko ti yo se anfani fun to ba di lojo la je ti gbo pe ka ma kasi re le ko ni si anu sorry mi o mo mo ni ma mi o ni se be mo lojo mi o pe holo gomina pinle edo won ni ko ni saye o leyin ikilo tori wi pe ko to di pe sobi e o dani won ni a ma ke polugambe olugambe la won pe lowo lowo yi o gomina monday o pe holo lo ni konikaluko bo mo eniwo niwaju ko tu te saya ko te sese ko tu ba lowo eyin gbogbo omo to ba je elegbe okunkun ki awon obi won tete pe won tori towo ba le ti won bayi ah be ba n gbo pe oda you know where royin the nation lower lowo eyin gbogbo ona tawon kan ija oloro n ba wole yi patapata laadi o inspector general of police IGP Olatunji Isu awon ni won so oro yi won ni se ri gbogbo enu ala bodi orilede Nigeria to je wipe awon kokokan ma n gba wole ti awon eyan ki fi okan si won ni gbogbo e patapata ni yo di pa e je ka se be ka ma lo sabala agbe ah iroyin yo se mamu awon molebi kan ni won pariwo tantan ninu iwe iroyin yi o ti won so wipe awon molebi mobile police officer Abdulrahman Awali ni won pariwo ti won so wipe rara awon fe idajo ododo ani shofu awon fe idajo ododo ki lo sele bo lo ti je idajo ododo gbodo wa lori isekupani to waye to sele si omo todo ti won inu we royin the nation ni royin mu na lo lo lenga si lowo eyin iwe royin the nation 0704700 3341 loju opo wa 0704700 3341 kini nta si ngbeyawo na ni oro ero aye lujara bo ti dara to ewu to wa nbe nbe ti won so wi pe ikilo to ti won gbe kale gomina babajide sanwoolu na wa nbe pe irorun gi ni rorun eye ori ero aye lujara ara won ogbon areko sugbon jibiti iwa abaje o le iloni lowo gba lai foju kan ni elo
1: aku ojumo
0: ojumo re sa
1: bi no godele lati jegun ni
0: e ka ro baba wa
1: e se o eto te mu wa
0: agbeyewo e se sa
1: iwa ti e ni Nigeria
0: yes sir
1: olohun wa ba wa wa owo e bole
0: amen
1: o ti wo ki idea kan da to ni bi kan to lo ku ori ire gbogbo ton ba wa te Nigeria owo kowo na ma wa fi mu kilo de ngba to je pe lati jo ta ba ko leta se eyan o tojo ka ro ki leta to ti erijiyan de ko ka to ri esigba o tojo ke wa sugbon ni se be mi pelu yin ke soro yi lati ma soro je nkan ti o da niyan
0: to da ni
1: awon omo to wa so di idakuda olorun wa ba wa kawo won ki joba na nko kan mu lele lori e enikeni to ba ti ri to ba mu towo baba kan je ko mo pe erun to ji ohun je na mo
0: se pupo adupe lowo yin tori pe lawon ilu nla nla looto ma don wo ni o ma don wo ni bi oruko baba wa kan hello e ka ro sir
1: de se ajo la to gba
0: an gbo yin sir
1: lori oro baba ti soro na looto ni sugbon kan to ye ki awon eyan mo ni pe awon oluko wa ti o ti e gba ayo aye lu jara laye reni o de ni risi to fi gba laye
0: ya
1: o ko se nkan to boju mu tori o mu ifaseju o pile sugbon awa Nigerians gege ba ba ti so bi mo kan to se wa o sugbon ijoba ni ma blame o te se lori boko ara kan ke se se ka tan na lori ni ri awon kan te ko mo ti to ko mu bi owo jojo mu o eni to ba mu to ba se ru e o ke ki special court ko ma ju won se won ni to ba ye ko pa ko pa because ipo ti di dele ni o ti ba Yoruba ba ja yo ba ti ba sa ja yo le ri be iru won ye ko pe won se won pe ni e ka ro
0: e se pupo adupe lowo ni awon to ma n pa ni laya lori ero aye lujara yato si pe itun lu ni ni jibiti tun niyan hello
1: hello e ka ro ti to
0: e ka ro sa
1: akojo
0: oju mo ayo
1: ola ti mo so
0: boyin
1: o bo ti gele wa so eh e ko aye ro aye ti dara
0: beni
1: ko to da ni ko to da

Radio 5 FM abala agbeyewo ti Olayinka Abojorin ti won je olootu fun ohun ta nwo na ni bawo la se fe tawo bawo la se fe bori ijoba ipinle ko ni ko si aye fun wa lati ma huwa baje lilu jibiti lori ero aye lujara ewo okunrin lu obirin se ona wo la fe gba lati fi ewo ni lu oba be ba wole enikan te ba si jo bi gba to je wipe emi o mo lai se pe boya awon na je emi kan to oni emi kan na emi ototo ni o to re mi to nbe lara awon tara ilu oba yen mi mo bu won tin se ti wa lorilede Nigeria ko lohun oba ko sanu wa amo lord e wa e ja che awon mo wa ka ba won ni wo to re mi mo keyin o ma se ko ma foju wo teni eleni lori ero aye lujara lati lu won ni GPT e ja ma se be ka ma lo laaro to ni e se o oniyan se olobe se gbugbu apatapata na la ki pe ase ayajo ojo awon omobirin wa e yo waye leni e gbugbu eyin te darapo mo wa oba mi oke yo so yin de bi so yin pada sile yin layo atalafia ba baroko ade ba barodo abo ke je ma ki sixta mi alaja modinot ayoka omo alowo esi leni alaja modinot ayoka omo alowo esi leni na ni won se pen down lenu ise oba ni mo se ni ta baroko ade ba barodo a ma pada bo lase oba mi oke lola olohun be tin feyin ti lenu ise leni ni feyin ti leku lowo ire te tin reti ti o ti de ade ba yin layo atalafia yi to si tin be lowo yin egba ni gbari owo eyin danu congratulations my darling sister omo odiyan omo ogun ni wase omo eleko oba mi oke aje ke se pupo odun laye be si nfe se nfeyin ti lenu ise leni olohun oba a ma so lilo ati bibo yin ami ka se be ka ma lo gbogbo eyin se pe wa dupe lowo yin o eyin na te se pen down leni ni nfeyin ti funku lowo ni nfeyin ti le arun lowo lagbara olorun yara royin wa nilu Abuja na lati tun ma pade ade tun won oluwole loruko mi loruko ga gba ogbeni Abiola Peters ati loruko olootu aya Abojorin Olayinka Abojorin lanki wa wipe a tun pade layo.

0: Dangote Fertilizer. For all you see, Ebbe Austin, Suri 080-28-06-2600. Tabi, Mr. Gouki, 080-23-05-2750. Sofit Plan at Global CEO for Waluri Leyi, Olukidi, Afi Thomas Global Limited.
1: Hello.
2: Sesini, ewura to rin ari dele koko.
1: Ewura to rin ari dele koko.
2: Be ni sesini o. Ah, unu e mo ko ti ba ipa olomo ja sa si se. O ti se kini?
3: O se je.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Oruko yin ma ti te tin pe.
1: A ko ya le ta oruko je mi ni Usura Adetona. O n pe lati fem gota.
2: Alagba Adetona lati san gota.
3: Mo number sir.
2: Mo beere kokala.
1: Eh ni.
2: Egbo owe yin o. Owe igbalode lo owe yin o. Oma ase lo nko no smoking.
1: Mama,
2: oma ase lo nko no smoking.
1: Oma ase lo nko no smoking.
2: Be ni, owe igbalode ni.
1: Ah, e fa ni.
2: Oma ase lo nko no smoking si lepo. Ta ni o mo pe won mu siga nbe. Ase nko no smoke si lepo. Ah, ta ni o mo pe won mu siga nbe. Oma ase lo nko no smoke si lepo. Ta ni o mo pe won.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello,
4: Ekaso.
3: Oruko yin ma.
4: I'm coming in Elizabeth.
3: Lati bo.
4: Lati Agopala se Ekosa Lagos.
3: Agopala se mo number.
4: Okay. Mo number 11.
2: What's the law?
3: I'm a number me.
4: Okay. What about number two?
3: Number two.
2: One le.
4: Okay, all right.
2: Oh, wait. But I know that you're prepared. I got to be tarpaulin.
4: Hey.
2: I got to be tarpaulin.
4: Let me know.
2: Ah. Hello,
3: dear.
2: Ah.
3: Hey, now we're busy.
2: Hey, you're just gone. Oh, yeah. Aja to gbe tarpaulin e pari e abi o ti e ti lo aja to gbe tarpaulin ko mo ba yi abi o mo te npe tarpaulin kini na baba wa fi mo nsa koko laye igba kan. Hello
1: e ka sa
3: e ka so
1: e ku eto
3: olo olo nto oruko yin sa ti te tin
1: bi am lata wa faje gule bra abatunde
3: abatunde lata je gule e mu number sa
1: yes e mu number 3
2: eta
1: be ni sa na e be keta
2: Alakara lo lo ni dundu.
1: Ta?
2: Alakara lo ni onidundu.
1: Alakara to do ni dundu.
2: Alakara lo ni onidundu.
1: Alakara to do ni dundu.
3: Lo ni onidundu. Alakara.
2: Alakara lo ni onidundu. Dundu e ma tan pe ni dundu ni.
1: Ah,
2: da ma fi suti. Aha. Ta fe podin isu. Oya, alakara lo lo ni dundu.
1: Egbo
2: pari owe yin. Egbo pari owe yin. Alakara lo lo ni dundu. Elewa lo elepo lo lasaro. Alakara lo lo ni dundu.
3: Elepo lo lasaro.
2: Lasaro.
1: Egbo fun wa o.
2: Ase baba.
1: E lo lo pe se.
2: Abi?
1: Ah, o ba yin bo.
2: Ese e ma ba bo lori etu. Eh se je ka lo soja. No kata kare fara ka yo jeun lewo.
0: Orlando, Orlando, VIP entry, 25,000 Naira pẹ̀lú t-shirt kan at face cap kan. Table for four, 300,000 naira pẹ̀lú t-shirt mẹ́rin at face cap mẹ́rin. Table for five, 500,000 naira niyẹn pẹ̀lú t-shirt márùn-ún at face cap márùn-ún. Maximum security guarantee. For table reservation, ẹgbẹ́ ilé kan 081-3978-4331. Bukola 07-764-95-7715. Abibọla 08-0-7433-6233.
2: Hello. Hello, wa loju opo. Na. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello, e ka ara ma oruko yin ma.
1: E ka ara. Iso yi wole lati songo.
3: Iso yi wole lati songo, e mu number ma.
1: Number kewa.
3: Number
2: kewa ti lo.
1: Ika so nko.
2: Ika so, o wa le. Kuruma ogbegun. Kuruma ogbegun. Kuruma ko gbo egun. Kuruma ogbegun.
1: Okay, kuruma ogbegun.
3: Amen.
1: Ah, e ba pari esa.
2: Agan Yoruba na go. Kuruma ogbegun. Agan ko gba na go. Hello, ta lo wa loju opo. Kuruma ogbegun.
3: Hello.
2: Agan Yoruba na go. Hello. Hello.
3: Hello.
2: 07047-00-3341. Hello.
3: Hello.
2: Le jo wa le wa ito ese oro lo se kini lo ntes wa ju e mo gbagbe lati gbe polowo oja wa e ma ta warawara bo meta ti internet lanfani ati kebun wa e ja mo nte inta a ma lu nlogenu e mo gbagbe pe owo number 1 to ba ti gba Adetona Automobile Services oni ka fun ni 3000 naira ti wa o se bobo opolopo yen lo ti kini ni an ti je owo number 5 e mo gbagbe pe Alaja Yoyin Oye te wa ni Ipaja Market ni ka fun ru eni be ni Ankara Opa me
3: fa
2: be ni owo number 10 to ba ti gba Aike Teaser ta wa ni Yana Ipaja won ni ka fun te wa ni Muso Plaza won ni ka fun ru eni be ni Ankara Opa me
3: fa
2: owo number 12 e ma ti gba MM Ventures won ni ka fun ru eni be ni
3: Crossbar
2: ene kebun wa Benny, I'm a little girl. I like another you are. I don't know. I can laugh and that is a phone number in you. I'm a little girl. Tell everyone what you're talking about. Is that all?
3: 070-47-00-3341.
2: 070-47-00-3341.
3: Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Okay, rebete. Owo si kunle. Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
3: Ekaro.
2: Oruko yin lati suru lere. Kile poruko yin.
3: Kile poruko yin.
2: Agba oye. Agba oye.
3: Lati bo.
2: Suru lere.
3: Emu number.
2: Emu number. Number.
3: Number.
2: Number 12. O ti lo. Number 13, 14, 16. Number 5, 6. A number to ku le ni e. Agboyin.
3: Agboyin o.
2: Number 13. Number 13 etala. Bogun je, bogun je. E pare e owe yin ni e. Bogun je, bogun o je. play? I will go.
3: I'm
2: going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Oku sowo babalawo oya e gbo pari owe yin babalawo nikan ko lologun bogun je bogun o je e ja nara wa logun o hm se ga nara wa logun ki la ba de be hello
3: hello hello
2: number 14 si wa nle e fe polowo oja ta be fe kebun sile e pe mi gangan fun rara mi sori 080-230-94983. Hello?
3: Hello?
1: Hello?
3: Hello?
2: Hey, I go with that answer.
3: Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
2: Hello? Hello? Hello?
3: Hello?
1: Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Number? Number 5, number 6, number 14.
1: Number
2: 5. Number 5, Aru. Aye nyo? Alagba Yinka? Aye nyo? Epare uwe yini ye? Kile wi ka pari e fun yin
1: eh
2: aye ni o ilu le mi
1: okay
2: aye ni o ilu le mi o e se okay ti a ku sai re pete ni abamo yan na e loko kan abamo yan na e a mo tu me eh hello
3: hello
2: bata le lo be ni abala to wa aye ni o ilu le mi.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello. Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: It's 0704700341. It's
3: 0704700331. Hello.
1: Hello, sir. Hello, ma.
3: Hello, sir. Oruko yin sir, ti te tin pe.
1: Hello, sir. E do se papa wa ta ji ajan ni o je le gba lo wa lori program.
3: Ben.
1: Papa, you put up with us, sir.
2: Ojo kan pelu.
1: Olorun a je pe fun wa, sir.
2: Ami.
1: E do se ka wa le ti se ta ji ajan to je san le. Ojo ya. A program ta ma se fun wa ta sai ye. E do ku wa daro.
2: E ma gbo ni Bond FM. E gbo re mo se kuro Bond FM 9:30 laaro le ma gbo. E da si tele ni radio wa owo la ba la soro.
1: E fun mi ni number.
2: E mu number 6 1 le, number 14 1 le, number 16 1 le.
1: O ya number 14.
2: 14 e rin la.
1: No.
2: Be si o ba sajana ku.
1: Baba o. Se je ba sajana.
2: Bi ese ko ba si ajana ku.
1: Ah, baba ba pare o.
2: Akiri erin rira lori ate.
1: Akiri erin rira lori ate. Awon lo je pe fun wa.
2: Ami. Ese. Baba bo lori eto. Hello.
3: Hello.
2: Je ka do ke lo nu. Je ka do ja.
5: Happy Bola 0807433 6233.